0: nanay sa Walter Mart na mamalengke. Sulit fresh at hassle-free. Dito sa Walter Mart, ang sarap maging mom.
1: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
2: Talaga lang ha?
1: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
2: Sandali, hindi pa ako tapos.
1: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
2: Thank you so much, amen!
1: Nakakalungkot.
3: Grabe kayo eh.
1: Minsan,
2: akala ko ba, baby mo ko?
1: Nakakatakot.
3: Huwag mo nang isipin yun.
1: Minsan, nasa taas.
4: Lahat ng araw sa inyo.
1: At minsan,
5: titikman ninyo ang batas ng isang api!
1: Nasa ibaba.
6: Oo, sinabi mo pa.
1: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM, dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.
7: 42 years of good vibes, 42 years of memories, music, and moments together.
8: Happy 42 together years!
7: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
8: GV99.1.
7: We'll make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.
8: This is your number one good vibe station, GV99.1.
9: This song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR.

0: GV99.1.
1: Sa panahon ngayon na ang daming pagpipilian, syempre, doon ako sa pinagkakatiwalaan. Kaya kapag sasalikong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayong tatak na aliko kabisado. Panintunan ko pa rin yung RightMed. Uling ini talaga yung pagkatiwalan ko. Malwat ko nang iinuman. Rereseta na naman yung doktor ko. Kwalidad na naman kasi. Kampante na yung makamalatatak. Pero agyu, agyang aldo-aldoming inuman. Anya nung panulo yung pisa sabyan, eh gumagadwang isip, munta ko king pagkatiwalan ko. Basta, RightMed. If symptoms persist, consult your doctor.
2: You are currently listening to GV99.1.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
3: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
6: GV99.1 goes online. You can now listen to us not just in MixLR but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.
7: Mga suki! Order na!
8: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
7: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
9: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas pinagaling pa?
9: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Pa-order pa po!
7: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
9: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
14: Ikatapos ng anim,
15: magtago na kayo.
14: Hoy, hindi ganon!
15: Ay, paano ba?
14: Hanggang 6 sa puntang 9, 6 to 9 p.m.
15: 6? Hanggang 9? 6 to 9?
16: This is After 6.
14: Kasama si DJ Dada, the real Masharap, the real Mapambitin. At si DJ Nina, ang nag-iisang Nina Nais. Every Wednesdays and Fridays, tandaan After 6. Don't miss out!
17: This song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!

0: requested over the text lines 0967-069-5768 0908-516-4466 para yan kay Nanay Pines na parang literal na sinta na natin sa radyo yan eh dahil tuned in na yan since 1983 pa. Shoutouts kay Bernard, kay Boss Julie, Shintaro, thank you and God bless. So Rob Daniel with Sinta. Para kay 0318, isa sa ating Monday mood ngayon ay flex nyo naman yung Mother's Day celebration nyo. Tingnan natin kung bumpanis din yung inyong Mother's Day celebration. So happy Mother's Day, DJ Nice. At pa-shoutouts naman sa dakilang ina, mga dakilang ina. At syempre, yung ina nung kanyang anak, iisa lang. Oo, ikaw naman, DJ Nice, ba't ginawa mo mga... Pati na yung dakilang ina nung kanyang mga anak. Yan, yung anak daw yung mga... My wife, Naji, at pakiplay po yung Halukay Ube from Poging Transporter. Ayan, bukas baka gusto mo spaghetti naman, ha? Parang ano, ilang beses ko na na-play din yung Halukay Ube na yan. Although, hindi ko kasi favorite yung ube. Pero alam ko maraming may favorite ng ube, ha? Pero bukas baka gusto mo spaghetti naman. Or... Pero feeling ko favorite niya ni Mrs., no? Sana narinig niya at sana narinig mo rin. 1478, Happy Monday DJ Nice. Simple lang ang celebration namin ng Mother's Day. Sama-sama ang family sa isang dinner. Belated Happy Mother's Day sa iyo at sa lahat ng ating mga ka-vibes. At ang song request natin ay Amnesia by 5 Seconds of Summer. This is coming from Laika dahil feel na feel pa rin natin yung summer, no? Laika? 2613, shoutout sa Tropang Chu na sina King Junkie, Julito, Jason, Erlito, Balatong, Jimmy Suliman, Sinube, Jonathan, LJ Bogart. Salamat, DJ. Ayan, at nanumbalik na siya dahil hindi ko na ginigreet si Tropang Pika. Greening ko na naman kasi hindi na siya manunumbalik niyan. Uy, speaking of manunumbalik ha, hindi ko alam kung ano na nakain ng mga Mixler listeners natin ha. Kasi 68,000 tayo. Wow! Wow, ba? Diba? 68,000 Mixler listeners. Anyari, ano kaya nakain nila, ba? Diba? Eh pag ginigreet ko sila, lumilipat sila sa radyo. Maya-maya tingnan nyo. 6,000, ay ano na lang yan, 6,000. Imbis na 68,000. Pero you know what, kidding aside, we have a total of 1.4 million listens na sa Mixler natin. And that's just one app. That's just one website. You can also download Radio Garden. Ano kaya nakain nila, no? Quick time check, Kavibes.
1: PM.
2: This time check is brought to you by RightMed. Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
0: Though we're trying to stay positive, we also want to prepare, no? May isang economist ng top bank na medyo wary siya, no? On guard kasi parang feeling niya possible kung hindi pa rin magkasundo ang Iran at US yung inflation rate natin, possible pang mag 2 digits. Oh, buti na lang, baka ito yung nakain nila, yung delish cheese dough pizza, 229 pesos pa rin. As low as that. So stay tuned muna sa franchise. Okay? Dito sa GB99.1, but you can also inquire on Facebook, Delish Cheese Dough Pizza. At buti na lang, sa panahon ngayon, meron pa naman mga libre tulad ng pa-free entrance sa Capita Sports Bar sa Mabalacat. Open pa siya 24/7. It's bigger, it's better. They've got back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. Shout out sa ating Billie Eilish fan. Nasa Facebook siya, GV99.1. Nasa lahat ng mga social media handles tayo, ah. Whether that's TikTok, X, Instagram, and YouTube, baka hindi pa kayo naka-follow. So parang tinext din niya kasi ako eh. Tinext din niya tayo dito sa ating phone lines na I can choose any Billie Eilish track. Kasi kanina nag-play tayo sa first hour, no? Birds of a Feather. Sige, hanap-hanap tayo dahil napakagaling ni Billie Eilish, no? Nakailang Grammy Awards na rin yan. Sabi naman ni Bian Carlos, ang nanay ko, ang saya daw ng Mother's Day niya kahapon. Paano yung sweldo ko kalahating buwan, nakuha niya lahat. O ba diba, mapapasana all na lang lahat ng mga moms dyan. Meron pa nga tayong pwede inayos to ask, pag umutang ba si nanay, need bang bayaran? Pera talagang nagpapaligaya, hindi lang kay nanay. Sabi kasi ni Bian, pera talagang nagpapaligaya kay nanay, hindi lang kay nanay. Andito din si Onyeng. Memories for Mother's Day sa asawa ko, kumain lang kami sa labas. Diyan sa Clark, saka kape, yung social bank kape. Diba? Tapos yung mga nanay natin, sabihin nila, ang pait. Kung yung baby boomers, ay kung yung mga Gen Z, paiklian, diba? Nung kanilang greeting or kanilang marketing style, kasi ako mahilig din ako sa emojis. Feeling Gen Z din ang peg natin. Eh, wala kayo sa nanay at tatay na ang pait. Yan, bili mo siyang kape, ang pait, matamis. Yan. Shoutouts din kay Gail Santos. Ang dome na malambot ng delish cheese dough. Ayan. Kasi baka sabihin ni nanay, ang kunat. Diba, ayaw natin mangyari yun. Happy Mother's Day sa iyo at sa lahat ng mga ka-vibes, mommies. At si Henry Wisco, no? Sa mga lahat ng gusto magpa-advertise, ayan, meron ng Matic. Tulad ng Matic sa GV99.1, may Matic magre-reply dyan. You may contact our boss. Ayan o, boss Gary Gala. Kaya yan yung ano, yan yung nag-reply na Matic dun sa page natin pag may nag-i-inquire. Ay, lilitaw yung kanyang number dyan. What is up kay Joseph Salas? Isa sa ating mga angheleneong ka-vibes na suki natin. Happy Mother's Day, DJ Nice. Nagsimba kami kahapon. Ayun naman, wag naman din natin kalimutan magsimba. Diba dapat yan ang priority din? Bago kumain sa labas, kasama din ang nanay ko. Kaya sulit na sulit ang Mother's Day. Nandiyan si Lola, nandiyan si Mama, di ba? Madaling araw na kami umuwi, kakapasyal, kaya antok na antok sila ngayon. At i-play pa natin ang iba pa ninyong mga song requests makalipas ang ilang mga paalala. Patuloy lamang ang pagtutok sa ating number one good vibe station, GV99.1.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa soundtrip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
3: I have headache. I have body pain.
4: Pwedeng flu!
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
8: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, converged fiber technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
9: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
10: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
11: Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
6: United Home. Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
14: Angie Moore, don't forget the floaters, ha?
15: Eh, yung sunblock na dala mo ba?
14: Yeah, it's hot kaya din.
15: O, tara na!
16: Let's go, go, go!
14: Wait! Teka lang! Huwag nyo kaming kalimutan isama, ha?
17: Ngayong summer, make sure to bring good vibes with you. Let's soundtrip by the beach or chillax with fun music by the pool. Basta kung gusto mo ng good vibes vacation, kasama mo kami.
18: Tara na, mga ka-vibes! Enjoy your summer with us!
19: Because here at GV, we'll make you feel good anytime, anywhere.
20: This is GV99.1!
1: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.gv99.1.com. mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
16: Wanna hang out? Andito na ako, ang magpapainit pa lalo sa mga tanghali nyo. Mainit na kulitan, mainit na usapan, mainit na tugtugan. Kasama niyo ako dyan. This is Midday Sesh where we can have fun, jam, celebrate your week, and make your Fridays extra special. Hang out with me, your Klingy and Kikai DJ, DJ Klee. Midday Sesh with DJ Klee, Fridays at 12 noon to 3 p.m. only here at your number one good vibe station, GV99.1.
20: 42 years of good vibes. 42 years of memories, music, and moments together.
21: Happy 40 together years!
20: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
21: GV99.1.
20: We'll make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.
21: This is your number one good vibe station, GV99.1.
20: Sending you good vibrations through 5,000 watts of solid-state power. This is GV99.1.
2: This song is brought to you by Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.

0: Tales.
1: Why die with a smile? If you can live with a smile, dito sa GV 99.1, your good vibes. Diba? Boom pa na isang reskit all nyo sa die with a smile namin ni nanay. Diba? Die with a smile pa rin. At talaga mapapasmile ka nga naman sa panahon ngayon dito sa 229 pesos. Diba? Oo, meron pa mabibili niyan. Kasya na yan sa isang pamilya. Well, you can order kasi it's merienda time, diba? And it's pizza clock, so you can order from your delivery app ng Delish Cheese Dough Pizza, any branch. Stay tuned for their franchise offer soon. So you can find them on Facebook to inquire, Delish Cheese Dough Pizza. We need to unwind every once in a while. So you might want to visit the Bigger Better Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands yan. The best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. And they're open 24/7 with free entrance. Awesome. Quick updates lang naman, ka-vibes. Nakalimutan natin i-congratulate, no?
2: Magandang dilag, puso ko yung nabihag.
1: Congratulations to Kapampangan Pride Alison Hetland named Miss Supranational Philippines 2027. Ayan, nakapost yan sa GVAM 792. Kaya updated tayo. Diyan nakapost yung mga breaking news natin. Tsaka mga hottest news natin. Na kung sakali na miss niyo yan sa The Morning Roundup with DJ KG Boy or hindi siya naibalita kanina dahil breaking nga eh, ganun. Eh, ayan. Follow na lang din tayo sa GVAM 792 aside from GV99.1. So, official nang kinilala si Alison Hetland bilang bagong Miss Supranational Philippines 2027 matapos ang coronation event na ginanap sa The Miss Philippines Coronation Ball. Umabot rin siya sa top 7 finalists ng Miss Universe Philippines 2026. So, congratulations sa ating Kapampangan Pride. Once again, Miss Alison Hetland. At alam mong tumatanda ka na, Bien. Sabi kasi ni Bien, hindi ako makarelate sa artists of all time. Like sina Michael Jackson, sina Janet Jackson. Sabi niya, throwback Thursday kasi to. Wala akong maisip kasi si Bruno Mars ang paborito ko at si Justin Timberlake. Akala mo, Bien, bata pa si Bruno Mars at si Justin Timberlake? Justin Timberlake, 45 na. Si Bruno Mars, 40 na. Yan yung sign na tumatanda na tayo, Bien. At ang tanong, mga ka-vibes din, no? Eh, handa na ba tayo sa ating retirement? Kasi baka nakakalahati na tayo. Feeling natin bata pa tayo sa hakapakinig sa GV 99.1. Pero baka naka-more than kalahati na tayo sa buhay natin. Yung ganun. Lalo na, kala mo bata pa si Bruno Mars? How ready are we? Diba? No wonder, and it's no wonder, ka-vibes, kasi I've mentioned kanina, no? Lowest birth rate. According to the Philippine Statistics Authority, April 2026, 1.7 children per woman. Compared to 2017, 2.7. Ang tanong, ikaw ba'y ginaganahan magkaanak sa Pilipinas? And then just to back up, no, and also, this survey, 52% of Pinoy families see themselves poor. According to SWS, that's 1 in 2. Sino tayo dun sa 1 in 2? 1 in 2 ng bawat Pinoy feeling poor, feeling kulang yung budget. So, sino tayo dun? 1 in every 2 Filipinos. At dahil mahaba yung ating listahan, isa muna yung isha-share natin. Isa sa mga dahilan baka kung bakit lagi tayong kinukulang or kinakapos. O baka makashare tayo ng dalawa. O baka makashare tayo ng ilan. Pero bago yan, ha? O yan. May utang ang bawat Pilipino. Tumatay ang 164,000. Another nice to ponder on, no? Paano natin babayaran yun kung sakaling June na siya today? So isa raw sa mga dahilan na yan, no, kung bakit lagi tayong kinakapos sa budget, ay lagi nating inuuna yung gastos bago dun sa ipon. Kasi, ang advice talaga na maraming financial advisors, pero mas maganda makinig na lang tayo kay Warren Buffett. Kasi si Warren Buffett mismong one of the richest yan eh. Kaya lang medyo bumaba kasi marami na siyang dinonate, matanda na siya. Pero sa isa sa mga sinasabi niya, no, isa sa mga advice niya is, do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. So unahin natin yung doon sa saving bago natin gastusin. Dahil deserve natin yan. Kasi baka hindi natin namamalayan, no? How ready are we sa ating retirement? Wala man tayo nahanap na forever. Hindi lahat nakahanap ng forever. Pero ang ating pagtatrabaho ay hindi rin forever. Kaya, save muna bago spend. On GB 99.1, your good vibes. This has been DJ Nice. See you tomorrow.

0: Bye-bye! Sabos na ang lunch break. Pero ang kwentuhan, magsisimula pa lang. Kamusta naman ang iyong Monday? Hey, hey, hey. Oh, huwag ka na maglala. Hey, hey, hey. Here we go! Dahil sasamahan kita hanggang ikaw ay umuwi. Turn the music up, let's do it! Ito na ang kaakay, ang kaigitan yung kapitbahay na si Kakay sa inyo number one Good Vibes Station, GV 99.1. True, kapit ka lang dahil hindi ka nag-iisa. Nandito ako hanggang alas 6 ng gabi. O kung meron kang mga mensahe, may pahabol ka sa Mother's Day, o di naman kaya, just want to greet someone on air. Tapos meron ka pang song request, naku, tamang-tama yan ka, vibes. Isend mo na yan sa mga numerong 0967-0695-768 or the 0908-516-4466. Ain't nobody gotta tell you what you gotta do. At kami hindi talaga magpapahuli sa social media. Kavibes! Follow, like, share, subscribe mo na kami. O check mo yung X and Instagram namin, makikita mo at GV991. O sa TikTok naman at GV991FM. Of course, we have YouTube. Hello! It's GV99.1, your Good Vibe Station. And yup! Facebook, simply search GV99.1. Ichismis mo sa kapitbahay mo na naka-Signal TV. Ilipat yun na sa Channel 306 para kami inyong mapakinggan. At ito pa! Hindi ito chismis. Yes! Download mo yung MixLR and Radio Garden app para mapakinggan mo ang paborito mong GV DJs anytime and anywhere you are! The music, huh? Dali, diba? Let's get loud, let's get loud. Ay, hi Bernard! Sabi nga, belated happy Mother's Day to you, DJ Kakay. Pa-shoutout to Ms. Amor, Ms. Rai, Joff, Mommy Pines, and Shintaro. Pa-request ang like Jenny from Bernard ng Bataan. Hindi mo pa chine-chika sa akin, san ka sa Bataan? Ikaw ha? Chika mo. Oh, bago ko play ang song request mo, alam mo meron din ito sa ano? Ay, meron ba? Yeah, alam ko. Basta, gawin mo order from any branch of Del's Chisadio Pizza for as low as 229. Soon, they're open for franchise. Check them out on Facebook, Del's Chisadio Pizza. Let the music make you free. Okay, Pumartin na. Because visit the bigger, better Cavite Sports Bar, Mablaca, back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms open 24/7 with free entrance. What you want to say? Go. May pachika si Transporter. Sabi niya, happy Mother's Day, DJ Kakay. Pashalo din sa dakilang ina ng aking mga anak, my wife, Naji. Pa-play po ng Halukay Ube from, ano, na-play na yung kanina. Iba naman ngayon! Yes, alam mo ko yung Transporter, meron ako share sa'yo. Gumawa ka ng ano, alam mo yung DJ for Monday. Alam mo kami. Ay, basta, you do the math. Dapat meron kang isang song for each DJ na i-re-request. Hindi pwedeng ulit-ulit. Let's go. O, yan ha? Maliban dyan ka, vibes. Meron din naman akong gustong basahin na ating kwento na ibahagi sa akin to. Love na love ko. Gusto ko talagang i-share mamaya. This is for our Mother's Day special. Isang kwento liham mamula sa isang anak para sa kanyang ina. Ating babasahin yan sa aking pagbabalik. Kaya patuloy lang makinig sa inyong number one Give Out Station, GV 99.1.
1: It's about to be...

0: We are GV99.1.
1: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
9: GV99.1 goes online. You can now listen to us not just in Mixlr but

Kev Oz Lang, that was a song request from Gretchen, All These Ladies by BGYO. Damn, this girl is dangerous. And you're still tuned in to your number one Kev Oz station, GV99.1, kasama si Kahay. I think I need to dry my eyes. At sabi pa niya, hi daw sa lahat ng taga-Porak. Kabayos, nag-celebrate tayo ng Mother's Day kahapon. O sana katulad ko, kayo din ay nakapag-celebrate. Always has me picking up rosé. Ngayon lang ako may entry for Mother's Day. Pero alam mo, gusto ko lang malaman kung pwede yung sanang i-share sa akin, ano ba ang paborito mong lutong ulam, lutong bahay ng iyong nanay? Mamita, mama, mommy! Ako, ano pa ang tawag yun sa kanya? Mudra Kels, Mudra. Nako, i-share nyo na basta yung paborito nyo na niluluto niya. Send nyo yun sa mga numbers namin na 0967-069-5768 or 09-08-516-4466. As promised ka, vibes, I have like a letter na babasahin ngayong araw na ito. Mula ito sa ating kaakay, kaibigan at ka-vibes. Dahil ito na ang programa kung saan ating mapapakinggan ang mga kwento, magpapabilib, magpapakilig at magpapaantig sa ating puso. Dahil dito kayo may kasama, may kaibigan at kaakay. Ako po, si DJ Kakay.

Isang liham para kay Inay. To my mama in heaven, happy Mother's Day. Salamat. Salitang gusto kong sabihin sa iyo, Mama. Salamat dahil ikaw ang naging mama ko. Salamat dahil naging mabuting ina ka sa amin. Salamat dahil pinalaki mo kami ng maayos. Salamat sa lahat. Ikaw ang dahilan kung bakit nabubuhay ako ngayon. Si Mama, sobrang buting tao niyan. Lagi kaming inuuna kaysa sa sarili niya. Sobrang maalaga niyang ina. Behind the laughter we shared, may sakit na tinatago. Ang daming sakit na pinagdaanan ni Mama pero hindi siya sumuko kasi pinili niyang mabuhay para sa amin. Kasi alam niya na hindi namin kakayanin kung wala siya sa tabi namin. At hanggang sa pahinakan na ng pahina at hindi na kinaya. Hindi ko inaasahan sa ang araw na yon na mawawala ka sa piling ko. Ito ang unang Mother's Day na wala ka. Pero sa 14 years na nakasama kita, alam ko kahit wala ka na sa tabi ko, patuloy mo pa din akong minamahal at ganun din ako. Habang buhay kitang mamahalin hanggang sa muli na kitang makita, Mama ko. Love, Bebang.

0: your good vibes. GV 99.1.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan!
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: It's Mele Francisco!

course, dito lang tayo sa inyo number one Gavab Station, GV99.1, playing Tagpuan by Kamikaze. Thank you so much, Mommy Pines, for sending your song request and yung Electric Love by Borns. Shoutout kay Bernard Dao, kay Boss Julie, at sa akin. Sana ang hiling ko ang tropang Chu magpalit din ng pangalan minsan. Oo na, hi kay King, kay Junkie, kay Jason, kay Erlito, kay Jimmy, kay Julito, kay Balatong, kay Sunibe, kay Jonathan, at saka kay Suliman, kay LJ, tsaka kay Bogart. Ano mag ginagawa nyo, mag-iingat kayo at mag-enjoy pa kayo sa gabing ito. Charot lang. Diba, sana nag-send sa atin ng letter for today. Maraming salamat. At kung kayo gusto nyo din mag-share ng story sa atin, all you have to do is to send me a message on our Facebook. Simply search at GV99.1. And just share your story there para mabasa ko po. At ako po yung mapapakinggan ninyo every Monday to Friday from 3 p.m. to 6 p.m. sa programang Kaakay. Nandito na yung sundo ko, si Ayana. Hi, Ayana. Bye-bye, Kavaz. I hope you will have an amazing evening. At sana masarap ang hapunan mo. Makapagpahinga ka kung ikay pa uwi na. At sa mga papasok sa trabaho, mag-iingat po kayo. At para masaya lang ang iyong buong gabi pa, patuloy lang makinig sa inyong number one Gavad Station, GV99.1.

0: We are GV99.1.
1: It is now 6 p.m. This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

second Monday of the month of May. Parang last week pinag-uusapan pa lang natin, kakabukas lang ng Mayo. And ilang araw na lang, we're halfway through May. May 15. Sa mga sumiswell design. Ito yung mga tinatawag nilang Pecha de Peligro. Lalo na nagkaroon ng Mother's Day weekend. Siyempre, medyo gumastos ng konti. But it's okay. It's for our moms naman. Pero gusto ko lang din batiin. Hindi lang ang ating mga nanay. Kasama na dyan yung mga tita, mga lola, mga ninang, mga ate na naging nanay sa atin. So palakpakan natin sila. Happy Mother's Day din po sa inyo. At idamay na rin natin dyan yung mga tatay na naging nanay. We're on, in, of course, medyo modern na tayo ngayon. We're on the 21st century. So minsan, baliktad, si tatay ang kasama sa bahay. At si nanay naman nagtatrabaho. Regardless, wala na masyadong gender roles ngayon eh. So, binabati natin lahat ng happy mothers. Pati na rin ang mga single father, mga single dads out there na naging at nanay at tatay na rin. So shout out po sa inyo. And of course, we're playing more songs. We have few messages here over our text lines. At basahin natin. At ito, medyo, huy, medyo madami-dami na to. So sabi nila dito, good evening DJ Rog, happy Monday. Kindly play the song What It Is by Doichi. Shout out to Bernard, Boss Julie, but most especially to you. Thank you. God bless from Mommy Pines. Yung mga song request ni Mommy Pines, kakaiba. Medyo pop. Sige, hanapin natin to, Mommy Pines. Hey, good evening DJ Rog, pa request ng Tibok by Earl Agustin Milagro Soriano Paho. Pabati po ng happy fiesta bukas sa Barangay Lakandula, Dau, Mabalacat, Pampanga. Yan. Salamat mga kapatid sa atin dyan sa Dau, Barangay Lakandula. Sa Dau. And I think meron silang sinarang daanan dyan sa may bandang Quezon Drive. So because of a special celebration. Shout out po sa inyo at happy, happy fiesta. At baka naman, di ba? Happy fiesta po. Baka naman na kami ay maambunan ng pancit at minudo. Eh yung mga paborito ko nga, pati na rin lumpia. Yung mga paborito nating handa kapag piyesta. Lalo na yung mga niluto sa ano, sa kahoy. Mga sa mga malalaking kawali. It's kind of smoky kasi. Napaka-konyo naman. Kind of smoky. Pero yan, medyo masarap yun. Siguro it's an acquired taste though. But yours truly, medyo gusto niyo mga ganung luto. And it brings back, you know, a lot of childhood memories. Especially sa mga relatives namin dyan. And ayan, again po, still happy Mother's Day. For our messages tonight, habol natin. Ihabol natin yung mga messages natin, mga special shoutouts natin sa ating mga nanay. Let's continue celebrating our moms this month of May. So, wala tayong question for tonight. It's more of your shoutouts to your nanay. Ano yung gusto mong sabihin sa mga nanay ninyo, sa mga magulang ninyo, sa inyong lola, tita, special Mother's Day shoutout. Of course, send nyo yan sa aming text line 0967-069-5768 and 0908-516-4466. Aabangan natin yan mga ka-vibes. At wala tayong, yun nga, wala tayong question muna. Yun ang ating gagawin for tonight. And on second hour of our show, we'll be having a live mixing. So abangan nyo yan. And magda-live tayo sa ating TikTok page. Search nyo lang ang GV99.1. At like and follow nyo rin yan mga kapatid. May nag-message sa ating Facebook page. Can you please play Bury Your Friend by Willie Eilish po. From Charish Ninya. Tama po ba? Did I pronounce your name correctly? Charish Ninya. So, line up natin yan and hanapin natin if we have that one. So, please do stand by. And you can do the same, mga ka-vibes. Alam nyo na yan. Shoutouts ninyo, mga song requests ninyo. At yun, special shoutouts natin sa ating mga nanay. That would be our topic. Our

0: Kagabi ng kanilang graduation, si Boss Richard ay isa lang MBA. Hindi po yan yung basketball, ha? Diba? MBA. So, congratulations, bro. Ay, Taki Cheska. Congratulations, tinyo.
1: Otras ang sabon ito.
0: Kaya medyo puyat tayo. Medyo nababad na naman kagabi. Tingnan natin kung magkikita tayo mamaya. Inaraw-araw na. Ito, syempre, binabati natin yung mga mag-anak natin, mga friends and family natin, especially sa aking mga magulang na nakikinig dyan sa barangay Sumimawaki. Yan talagang pakonti-konti. Shoutout sa akin tatay, si Roger. Sa akin nanay, Happy Mother's Day. Play more songs this time. Gonna give you something from Benson Boone. This is Beautiful Things. Playing here on your number one Good Vibes station. This is GV 99.1, your Good Vibes.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
3: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
6: It's Melee Friends.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: GB 99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang ah.
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ko?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikman ninyo ang patas ng isang api!
2: Nasa ibaba.
3: Oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
7: This song is brought to you by
2: Waltermart. Sarap maging mom!
8: DJ Rog, only at your number one Good Vibes Station, GV99.1.

We're doing a quick kwentuhan naman. Where, of course, ang ating pinag-usapan yung mga pahabol na shoutouts sa inyong mga nanay. Since this is a post Mother's Day celebration. Time check, 8:30 p.m. Philippine Standard Time. Kasama nyo pa rin ang inyong musikerong vibes dito sa programang puro ng tugtugan at positive energy. This is Vlog and Play, live music and good vibes. Vlog and Play. And shout out natin yung mga nag-message sa atin. Unahin natin itong isamahin natin sa musika. Si Yang, kumusta? Happy listening sa'yo. At kay DJ Nice, thank you very much po.

din ako tagirap. Alam ko maraming yan nakamasid. Dama ko maraming yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay din nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa kakatingala.

0: DJ Rog. Only at your number one good vibe station, GV99.1.
1: Music coming from Edwin McCain. That's I'll Be Playing Here on your number one good vibe station, GV99.1. Your good vibes. 51 minutes after the hour of 8, Philippine Standard Time, May 11, 2026. Second Monday of the month of May. Kasama nyo pa rin ang inyong musikerong kabayos, DJ Rog, sa programang puno ng tugtugan at positive energy. This is Plug and Play, live music and good vibes.
2: And play!
1: Lubos-lubosin na natin ating mga shoutouts since this is our final stretch for tonight. Shoutout natin yung isa sa ating mga suki. Shoutout kay Ian Keith David. Good evening daw sa pinakagwapong DJ na si DJ Rog. Pa-shoutout of course mga tropa natin, mga ka-vibes nating Money Trees na walang pahinga ngayong Monday. At ang pinakamagandang babae sa buhay ni Ian Keith David na si Nicole Martinez. Shoutout sa inyo and happy listening. Money Trees. Ay da kay Nicole Martinez, shout out po. At ingat ka palagi, Ian. Sa mga masisipag nating mga ka-vibes, the driver ng TNVS. Mga suke, hindi sila nagpapalit ng station. GV99.1. Of course, your number one good vibe station. And shout out na rin natin yung mga kaibigan nating nakikinig. Shout out si DJ Olive. Si Jan, kung nakikinig ka man. Gusto ko din i-shout out of course si Ruther. Shout out sa'yo bro. Parang halos araw, weekly na tayo nagkikita. Parang every week na tayo nagkikita. Ang mga malulupit yan. Shout out sa naging mentor ko si DJ Adams. And ingat ka palagi, sir. There's actually song request over our sex lines. And yun nga, pahabol tayo ng shoutouts ngayong gabi dun sa Mother's Day celebration natin. At shoutout natin ng malupit ito. Shoutout sa aking napakaganda, napakabait, napakasexing coordinator. Shoutout to Teacher Marilyn Pinpin Cruz. Shoutout po sa inyo and happy listening. Parang nagtagita pa lang tayo kanina. And happy Mother's Day na rin. Yeah, di ba? Shoutout po sa inyo and sana maging masaya na kayo. Kasi si Teacher Mary kasi. Yan, everyday talagang meron siyang magiging problema. Malapit na, Teacher Mary. Ilang linggo na lang. Parang kanina na muntik ng nagkaroon ng drama. Anyway, shout out po sa lahat ng mga ka-vibes nating mga guru dyan. And yung mga ini-enjoy pa rin yung bakasyon, sana all, di ba? At sa mga guru pa rin tuloy-tuloy kasi iba yung kanilang calendar, iba yung kanilang timeline. Shout out po sa inyo. And of course, we're down with our final stretch. Ito na yung huling talk time natin this Monday night. Basahin natin yung mga final messages ninyo over our text lines. Ito talaga, kinukulit ako ni Pab, ni dito na si Pablo, si Bernard. Si Bernard na taga-Bataan na ngayon. Sana all daw fully book. Kamusta na? And good evening DJ Rog. Nice set a while ago. Maraming salamat. Para po tayong nag-weekend party kahit Lunes na Lunes. From KC ng Porac, Pampanga. And we also have a message here. Good evening, DJ Rog. Pabati po sa aking nanay na Happy Mother's Day. Sa lahat po ng aking mga kaibigan sa Dau, Mabalacat, Pampanga na magpipiesta po. Ayan. Si Oliver, ayan, si Oliver ng Dau, Mabalacat, Pampanga. Sa lahat ng mga ka-vibes natin dyan sa Dau, Mabalacat, Pampanga, celebrating, I think tomorrow yung main festival natin, if I'm not mistaken. Di ako sure, ha? Pero kasi minabasa akong advisory na sasara nila yung portion ng daan sa may Quezon Drive. But anyway, mga ka-vibes, enjoy at happy fiesta. Ito naman si Ian, humahabol pa. Thank you, God bless. Next week daw. Sige, matik na yan. And appreciate you, bro, for always listening and sa pa-shoutout natin. And before we end our program tonight, of course, sa mga naghahanap ng makakainan ngayong gabi, you can visit Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back ka live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. Open 24/7 with free entrance. At sa mga ayaw namang lumabas ng bahay, you can order from any branch of Deli Shizo Pizza for as low as 229 pesos. Open sila for franchise soon. Check them out on Facebook, Deli Shizo Pizza. And at this point, I'll be giving you our final song. Maraming salamat po for joining us tonight. At shoutout sa nag-request ito kay Catherine. And this has been your Musikero Kabayb, saying goodnight, God bless, and peace. Sinasabi na ko ano man nangyari sa araw ninyo ngayon. Huwag kayong mag-alala. Dahil bukas, aayos din ang lahat. Dahil bukas, tomorrow's another day, another opportunity to make it better. At yun na nga, goodbye na muna. Pansamantala muna tayo magpapaalam, mga ka-vibes, and we'll be back next week. Abangan niyo ang ating live mixing on the second hour of our show. And this time I'm gonna give you a song request ending our program, something from the band December Avenue. This is Saksi Ang Langit, playing here on your number one good vibes station, GV99.1. Your good vibes. Good night, mga ka-vibes. See you next week. DJ Roch, signing off.

0: oras sa buong Pilipinas. We got 14 minutes after 6 ng umaga. Maganda umaga ho sa inyo mga kababs. Akala ko ba may bagyo? Ibang klaseng bagyo pala ang dumating sa Pilipinas? Ramdam nyo ba kahapon? Ha? Ibang bagyo ang dumarating? Mas mabalasik. Diba? Mas magulo. Para akong nanonood ng bulagaan sa Itbulagaan. Literal na bulaga. Eh, hinahanap nyo na si Tito Bato. Tito Bato nasa Senado na. Hindi ko alam kung umuwi na nga eh. Parang hindi pa kasi may nag-aabang sa kanya. Diba? Ano ba nangyari? Nagkaroon din ng balasahan sa liderato ng Senado. Ang pumalit kay Senate President Tito Soto ay si Senator Alan Peter Cayetano. Ano pa? Nagkaroon pa ng habulan sa loob ng Senado. Inada papa, nakita nyo ba? Inada papa ho eh. Kayo kasi tinatakot nyo naman eh. Oo. Eh, diba sabi ng ICC noong isang araw, wala naman. Wala namang ano, ICC warrant o pares kay Bato. Ano sabi, hindi ba? Galing din, manirisyon nga naman ng ICC. And now, the International Criminal Court has already confirmed yesterday, last night, that the warrant of arrest against Senator Ronald Bato de la Rosa, which circulated in the media, is indeed a formal ICC document. The ICC unsealed and formally classified the document as public on May 11. Ano pa? Well, for the second time around, the Vice President Sara Duterte has been impeached. So, ibig sabihin, didiretso na yan sa Senado. Pero ano kayong mangyayari ngayon? That there is a new leadership in the Senate. At ang may hawak na ngayon ay yung dating minority. Ngayon, sila na ang majority. Tatawid kaya ito sa impeachment trial. Yan ang ating aabangan sa mga susunod na kabarata ng drama sa Pilipinas. Nakainis. May winner ba tayo?
1: Wala, walang winner.
0: Gulo eh. 6:17 ng oras sa buong Pilipinas. Hindi ho ito yung bansang hinangad ng mga Pilipino. Eh kahit kanino pa ho kayo panig politically. Tingnan ninyo kung makikinabang ba tayo dito maayos. Diba? Eh, look at things objectively. Gulay. 6:17, if you have any greetings or requests, isend them over. Ano daw? Isend them over. Send them over! Nadadamay na ako sa gulo. Guluhan na rin ako ha. 0967-069-5768 or 0908-516-4466.

0: ng matanda na hindi alam naman ang pinaggagawa naman sa buhay. Yung mga iba kung kailan tumanda, doon pa gumulo. Halimbawa, yung mga ilang matanda na nasa Senado, ang gulo-gulo. Ay, nabako. Ewan ko nga ba. Oh, bago yan. Bago yung bagyo. Iba-ibang bagyo kasing nagaganap. May bagyo na dulot ho ng mga samaan ng panahon. Oh, ibang bagyo rin ho na ewan ko. Ewan ko ba? Na nasa isipan ng ating mga nanunungkulan. Diba? Crazy. Crazy, really. O siya! Eh kahapon nung maasa ho tayo na sana eh magkaroon na ng mga pag-uulan-ulan, di ba? Umatras tuloy, ano? Sa gulo ng Pilipinas, umatras yung bagyo. Nanliit ang bagyo. At naging low pressure area na lamang ho ito. O, weather update nga muna tayo. Ayon sa bagong.pagasa.dost.gov.ph, as of 3 a.m. today, yung low pressure area po na dati kilala bilang Bagyong Kaloy was estimated based on all available data at 690 kilometers east po ng Katarman, Northern Samar. With that, we're expecting partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms sa Metro Manila at nalalim bahagi po ng ating bansa. Dahil po yan sa localized thunderstorms, yun lang. Wala nang bagyo. LPA na lamang. Ang sunrise po natin kanina 5:29 at sunset po natin mamayang 6:16 ng gabi. Ayan ho ang ating latest mula ho sa PAGASA. Oh, kala ko yung uhupa na yung init, no? Painit pa ho ng painit sa Pilipinas. Nangyari sa Kongreso, sa Senado, pangkalahatan. Humabol pa itong si Bea Alonso. sabi ng mga netizens, Bea, tsaka ka na lang. O, sa weekend na lang pwede pag-usapan yan eh. Ano daw, eh, yung spotlight daw huwag daw agawin kay Senator Bato. Kasi yung kay Bea naman at tsaka dun sa kanyang boyfriend na si Vincent ko, hindi yata matutuloy yung kanilang kasal, ano? Ay, nako po. Dami natin problemahin, tsaka natin problemahin yung showbiz, no? Dito muna tayo sa taas na naman, ay sa adjustments na naman sa mga produktong petrolyo na hanggang ngayon hindi pa ho suspended ang implementasyon o pagpapatupad o pag-collect ng excise tax. Dear Malacanang, kailan mo kaya tutuparin ang iyong ipinangako? Oh, ito na ho. Ang expected ho nating paggalaw ay mixed, no? Magkahalo. So, ngayong linggo na ito, inaasahan ho natataas ng hanggang 47 centavos. Ulitin ko ha. Centavos pala yun. 47 centavos kada litro sa presyo ho ng gasolina. Effective today ha, Tuesday. Meanwhile, diesel prices will be cut down, slashed down by 9.57 pesos per liter. O yan ha. At tison sa diesel, bababa ng 9 pesos at 57 centimos kada litro at ang kerosene naman ay bababa din ng 13 pesos at 30 centimos kada litro. Yung tumaas lang ho ay bahagya, no? Pagdating ho sa gasolina, 47 centavos per liter. Para naman sa presyo ng mga o ng liquefied petroleum gas o LPG, madadagdagan ho ito ng piso at 22 centimos kada kilo. 1.22 pesos per kilogram. Translating to an additional of 13.42 pesos. Karamihan ko sa mga 11, mga LPG na yun, mga 11 kilogram yun. Eh. So, 1.22 times 11, 13.42 po yan. So, ayan, tingnan ho natin sa mga susunod pa ho na linggo kung papaano ho yung paggalaw na naman sa mga produktong petrolyo ho natin. Baka pwedeng patikman nyo naman ho kami ng suspension ng excise tax sa gas at diesel naman. Sir! Ano ba naman yan? 6:49. Oh, ito na yung pag-usapan natin. Yung mainit na kaganapan kahapon sa Pilipinas. Number one. Ang Pangalawang pagkaka-impeach ho ni Vice President Sara Duterte, naganap na ho yan sa House of Representatives. Ngayon, iaakyat na ho yan sa Senado. Ano? Doon na ho na pag-uusapan. Speaking of Senate, number 2. Lumutang na ho itong si Senator Bato de la Rosa at bumalik na ho sa kanyang pagpasok sa Senado matapos ng halos kalahating taon, no? Halos ba o higit? Kasi November 2025 siya huling namataan ho dun, eh. O ngayon, lumitaw ho siya. Hindi ko alam. Malamang, no? Obvious naman ang kanyang pagpunta dun, eh, para mapalakas ang boto ng dating minority to topple down the previous Senate leadership na pinangungunahan ho dati ni Senator Tito Soto. Ngayon, they have installed a new Senate President sa katauhan ho ni Senator Alan Peter Cayetano. Ito ba'y sinasadya na itsempo doon sa pagkapasaho ng impeachment complaints from the House of Representatives at iaakyat ng Senado? O talagang it's a call for a leadership change? Sa tingin ho ninyo, ngayon tatanungin. Tapos nagkaroon na rin ho ng balasahan, no? Ang Senate President pro tempore, dati ho'y si Panfilo Lacson, ngayon ay si Senator Loren Legarda. So ano kaya yung mangyayari na dun sa mga investigasyon patungkol sa flood control? Diba? Alam ho natin na medyo polarizing yung opinion ng dalawang panig pagdating ko sa ganyang usapin. Ano? Let's see what's gonna happen. Sige, 6:51 oras sa buong Pilipinas. Ano hong sa inyo sa mga nangyayari sa Pilipinas sa kasalukuyan? I need to know your opinions, ha? Naka-live na ho tayo, facebook.com/gv991. Eto na! Instant shoutout na ho tayo! Bago ating balitaan, kayo muna ang gusto ko marinig. Maganda umaga kay Ma'am Aida Carano, good morning. Kay Ate Riza Gamboa, sobra kalisangan ngayon ng abak, magulo lapin keng Senado. Actually, hindi lang ho buong Senado. Hindi lang ho Senado yan, eh. Damay ho tayo dyan, eh. Hello kay Nanay Pines, Ate Riza, at sa lahat daw, sabi ni Ma'am Aida Caranoo. Good morning, Nanay Pines. Happy Tuesday to you and God bless you. Hello din kay Ma'am Catherine Santos. Sabi niya, good morning, DJ KG. Ano lang nangyayari sa Pilipinas? Ang gulo sa Senado? May habulan pa. Ang tapang ni Bato. Paka-play daw ng I Need You by Lynn Rimes. Thank you, ingat, and God bless. Diba? May habulan. May nada pa. Ba't ako kasi nilabas pa yung footage na yun na nada pa? Ay, nako. Okay lang ba si Senator Bato? Nada pa ang mama, oh. Well, hello kay, ano, si John Paul Gibbs, good morning. Sabi niya, maganda umaga sa iyo, DJ KG. At pabati daw kay Jasmine at birthday daw niya ngayon. Hello sa iyo, Jasmine. Happy birthday sa iyo, Jasmine. At sa lahat na nagbo-birthday today, ito hong para sa inyo. Jasmine, pwedeng gamitan ng birthday wish mo naman, eh, para maayos naman ang Pilipinas dyan. Baka malakas ka sa itaas, eh. Pwedeng makigamit ng birthday wish. May joke lang, sige. Para sa iyong birthday wish mo at wish namin para sa iyo, sana ay maging mabuti ay yung buhay, ang katawan at kaisipan. Pagigang patubay lang po ang may kapal. At biyaan palagi. Ikaw at yung buong pamilya. Amen. Sabi ni paring Makail, ano nang nangyayari sa Pilipinas, DJ KG? Sobrang init na. Kapi na, ibabato. Ano? Kapi na, ibabato. Anyari kay Soto, pinakain pa mga NBI. 6 na buwang nawala, sabi niya. Tungkol kay ano to, kay Senator Bato. Eh kasi kayo, nananawagan kasi kayo na isurrender niya o i-wave niya yung kanyang ano, eh. Yung kanyang, anong tawag dito? yung kanyang sahod. O baka wala. Kayo naman eh, ganong sinasahod niya, gusto niyo i-wave niya. O kaya yan, siguro, pumasok na lang siya. Uy! Uy! Maganda umaga kay paring Dennis. Ayan akong good morning classmate. Sabi niya, pag-greet daw, makiramdam niya kanong ini habang magbiyahe kay Miss Sandra Banag, Kalugaranda ka. Galing kay paring Dennis Nukum. Good morning, at ingat po kayo, ha? And God bless you guys. Oy, Miss Sandra! Miss Sandra Banag! Kaluguran ka kanong paring Dennis. Karanon, paring Dennis? Ano ko to? Classmate ko to nung elementary. Good morning, parigoy. 6:55. Hello to Elaine Kulala Banag. Good morning, DJ Pogi. Pag-greet daw ang kanyang beautiful baby Mian and her cousins Ayesha, Athena, Avi, Sari, and Mary. God bless you guys. Ang gaganda ng mga pangalan ng mga bata ngayon, no? Oh, yung mga panahon namin, ano eh, oh, pangalan ko nga, galing sa refrigerator. Oo, oh, mga nakakalam ng tunay kong pangalan. Hi, Sir Carl, good morning. Sir Carl Tolentino, kamusta ang negosyo natin? Sabi ni Makil, hindi ako kasama sa nanawagan, manahimik ko kayo ni Ay, ano pa nga ba ang gagawin natin? Kundi kahit na nangyayari ho yan, kailangan yung atin hong sariling pinagkakakita. Hindi natin pwede iyas ang buhay natin sa gobyerno o gulo-gulo na gobyerno. Diba? Dapat talaga focus pa rin tayo sa pangkabuhayan natin, di ba? Ano tayo, four piece? Ay, check. Oh, 6:56 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Ano ba gagawin natin? Hindi, magbalitan na ho tayo. The morning round of headlines. Department of Health, pinahigpit ang border screening laban sa hantavirus. Mga paliparan at pantalan, naka-alerto na. The morning round of headlines. FBI Chief matibag nininaw na hindi sakop ng freedom of speech ang pangingikil kaugnay sa pagkakaaresto kay Franco Mabanta. Isang snatcher na may dalang ilegal na baril, arestado ng Angeles City Police. Mayor John Lazatin nagpaalala sa seguridad ng publiko. The morning, round of headlines. At Senate President, o bagong Senate President, Alan Peter Cayetano. Tanging warrant lang daw mula sa Philippine courts ang kikilalanin kaugnay sa kaso ni Senator Bato de la Rosa. The morning, round of headlines. Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines today. The morning, round of headlines. Ipinagutos ng Department of Health o DOH ang mas mahigpit na border screening sa lahat ng mga paliparan at pantalan sa bansa bilang pag-iingat laban sa banta ng hantavirus. Ang hakbang na ito ay kasunod ng napaulat na outbreak sa expedition vessel na may pangalang MV Hondius, kung saan may mga sakay na Pilipinong tripulante. Aktibong nakikipag-ugnayan ang DOH, World Health Organization at Bureau of Quarantine upang tutukan ang sitwasyon. Sa ilalim ng bagong protocol, isa sa ilalim sa mas masusing physical examination at travel history check ang lahat ng mga pasahero. Ang mga makikitaan naman ng sintomas gaya ng lagnat at pananakit ng katawan ay agad na dadalhin sa isolation facilities. Iniyak din ang kagawaran na handa ang bansa sa laboratory testing para sa 38 Pinoy crew members ng MV Hondius sa oras na matapos ang kanilang 6 na linggong quarantine sa the Netherlands at makauwi na sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, nananatiling 0 case o wala pang naitatalang kaso ng hantavirus sa bansa. Gayunpaman, patuloy ang babala ng DOH sa publiko na mag-ingat dahil ang naturang sakit ay nakukuha mula sa mga daga at maaaring maging sanhi ng kamatayan kung hindi agad maaagapan. The morning round of headlines. Narindigan ngayong Lunes si NBI Chief Melvin Matibag na hindi paglabag sa freedom of expression ng pag-aresto sa social media personality na si Franco Mabanta. Sa isang parayam, binigyan din ni Matibag na bagamat suportado ng ahensyang malayang pagpapahayag, labas na rito ang paggamit ng impormasyon para sa ilegal na aktibidad gaya ng pangingikil. Matatanda ang inaresto si Mabanta at apat na iba pa noong nakaraang linggo sa isang entrapment operation matapos ang umano'y tangkang pangingikil ng 350 milyong piso kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa ulat, ginamit umanong pananakot ni Mabanta ang mga video tungkol sa flood controls kaya nagkabalit ng nasabing halaga. Sa kasalukuyan, nakalaya na ang mga suspect matapos magpiyansa ng 120,000 piso nitong Sabado. Samantala, naglabas naman ng subpoena ng NBI laban sa Peanut Gallery Media Network anchor na si CJ Hero upang magpaliwanag sa pagpapatuloy ng investigasyon. Tiniyak ni Matibag na naging transparent ang buong proseso at nakadepende sa makakalap na ebidensya kung isasama sa kaukulang reklamo ang nasabing anchor. The morning, round of bagsak sa kulungan, ang isang dayong snatcher na lalaki matapos itong maaktuhan ng Angeles City Police Office o ACPO sa barangay San Nicolas, Pampanga. Ang suspect na residente ng Concepcion, Tarlac ay nahuli matapos hablutin ang cellphone ng isang tindera kung saan nadiskubre rin na armado ito ng illegal na baril. Ayon sa ulat ng kapulisan, mabilis na nirespondihan ng mga otoridad ang sumbong ng biktima na nagresulta sa pagkakadakip ng suspect. Bukod sa na-recover na cellphone, nakuha rin sa kamay ng lalaki ang isang baril na lalong makadaragdag sa kaso laban sa kanya. Dahil dito, ang operasyon ay bahagi ng mas mapinaiting na kampanyang ligtas na Angelino ni Mayor Carmelo John Lasitin II upang matiyak ang kaayusan sa mga pampublikong lugar sa loob ng lungsod. Dahil sa insidente, muling nagpaalala ang pamunuan ng Angeles City Public ng Angeles City sa publiko na iwasang ilantad ang mga mamahaling gamit tulad ng gadgets habang nasa kalsada. Samantala, binigyan din ni Mayor Lasitin na mahalaga ang mabilis na pag-uulat ng mga mamamayan sa anumang kahinahinalang kilos upang mapanatili ang kapayapaan sa lungsod ng Angeles. The morning, narindigan ng bagong upo na si Senate President Alan Peter Cayetano na tanging mga warrant of arrest na galing lamang sa mga korte sa Pilipinas ang kikilalanin ng Senado laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ang naging tugon ni Cayetano matapos ang madramang pagtatangka ng NBI na isilbi ang umano'y arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC sa loob mismo ng Senado ngayong Lunes. Ayon kay Cayetano, malinaw na sa konstitusyon na ang mga warrant na inissue lamang ng mga lokal na hukom ang may bisa sa loob ng bansa. Kinon din na rin ang Senate President ang naganap na habulan sa pagitan ng mga operatiba ng NBI at ni De La Rosa na naging sanhi ng kaguluhan sa loob ng institusyon. Binigyan din pa ni Cayetano na karaniwang voluntaryong sumusuko ang mga mamabatas matapos maubos ang lahat ng legal na paraan kaya hindi na kailangan ang ganitong uri ng pwersahang pag-aresto. Sa kasalukuyan, nananatiling tikom ang bibig ng NBI sa naging operasyon habang mas hinigpitan pa ang seguridad sa loob ng compound ng Senado. Ang naging pahayag umano ni Cayetano ay ang muling nagpapatibay sa posisyon ng mataas na kapulungan laban sa pakikialam ng mga dayuhang korte sa jurisdiksyon ng Pilipinas. The morning, round of headlines. Oras ho natin, 7:03 in the morning. Ayan na yun. That's it, pansit. Hello kay Mercador Chic, good morning. Shout out kay Dr. Raymond Nepomuceno, birthday niya ngayon. Happy birthday po sa inyo, Dr. Raymond. Okay, Makil, hindi ako pwedeng umere ng chismis, ha? Talaga ba? Di, natuwa ako sa, natatawa ako sa comment mo. Hindi ko pwedeng area, baka mamaya. Hindi tayo pwedeng mag-area ng unverified reports. Magandang umaga sa aking napakasipag at napakagandang ate. At napakagaling na... One of the premium, one of the best event organizers in Pampanga, in the Central Luzon. I said I got it going. Michelle Montemayor, good morning to you. Asha, again, if you have any greetings or requests, send them over 0967-0695-768 or 0908-516-4466. Magandang umaga kay Milagro Soriano Paho. Good morning to you. Ganun na rin, guy. 0830 Pa-shoutout daw sa magagandang HR ng Mabalacat CHRMO. Ang maganda. Kala ko marami, isa lang pala, no? Magandang HR daw ng Mabalacat CHRMO, si Miss Lala. Maganda umaga po sa inyo. Commercial muna tayo, ha? Magbabalik po on the morning roundup makalipas sa ilang mga paalala dito lang sa GV99.1 at GVAM 792, naglilingkod sa bayan. 704, time check brought to you by United Homes First Sulfate Iron.
1: Anak, gising na. Anak, rise and shine, Mangka Vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
2: Sa wakas, mayayari na yung food trip mo.
3: Abe, easy ka lang. Abot ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
2: Alang sakit-sakit.
4: I can do this.
2: Eh ako ni Ag yung kawan nita.
3: Nako naman. At Juna, in return of the comeback.
5: Sabay-sabay pa.
3: Kaya mas maro,
5: binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo
3: at katawan.
5: May binat,
3: ampong miyabe abeng sakit at inyang discarte ngening.
5: Ating karing,
3: discarte.
6: Rexidol Forte.
3: Kaya pa, meng?
2: Agyong agyo. Rexidol Forte. Mas bilis banat kaysa kaya apat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
10: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber. Converge fiber technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
11: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
12: Mommy, ustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
11: Minum kami United Home First Sulfate Iron, saw para malusuging daya at malino ang itsura, kaya bening ustong dieta at ehersisyo. United
13: Home. Unilab yan.
14: Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
15: United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
16: Capito Sports Bar in Mabalacat just got bigger, better, and fiercer. The best of billiards, open tournaments with the champs, the finest live bands, new KTV rooms, grilling stations, and more. Visit Capito Sports Bar along MacArthur Highway, Mabiga, Mabalacat. Open 24/7 with free entrance. Follow us on Facebook or find Capito Sports Bar Mabalacat on Google Maps or Waze.
17: Basta pag nilalagnat,
18: dapat matik. Ibay, Jessic.
17: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
18: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
17: Dapat matik. Ibay, Jessic.
13: Alagang Unilab yan.
14: Paracetamol is a generic name of Bijessic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Bijessic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Bijessic.

0: We got a good vibes and a headlines around the morning round of Zoharis Bona, 7:47 ng umaga. Welcome back to the show. We are live on Facebook. You may watch our second podcast right now over facebook.com/GB991. Iwana na dyan ang inyong mga greetings, requests, comments, whatever's happening around us right now. Buti na lang, medyo nire-recognize naman pala ng National Bureau of Investigation yung desisyon ng Senado to place Senator Ronald Bato de la Rosa under protective custody. Akala ko magkakaroon ng balibaga ng executive at legislative, eh, di ba? These are co-equal branch of the government, and the NBI represents somehow the executive. Tapos ito legislatura, ano? So after a discussion with Senate President Alan Peter Cayetano, NBI Director Melvin Matibag has told reporters that De La Rosa will not be arrested for the time being but is expected to respond to the ongoing investigations. Now, this comes despite the International Criminal Court arrest warrant issued against the senator. According to Matibag, the NBI will coordinate with the ICC and Interpol following the decision. NBI agents earlier attempted to arrest De La Rosa, this was last night, but failed after a chase inside Senate premises. Does this mean that Senator Bato shall remain inside the Senate building? Hanggang kailan ang tanong, di ba? When? Mukhang magkakaroon ng bagong border ang Senado, ha? Anyway, before we continue with the show, before we go forward with whatever needs to be talked about, syempre, batiin muna natin ating mga minamahal na advertisers. Thank you so much for always supporting the show, always supporting the program and the station. Baka may nakikinig ngayon na nais maging partner namin. If you want to get your businesses advertised or events, just email us at yourdriveradio@gmail.com or message us on Facebook, facebook.com/GB991. Order from any branch of Del Chizo Pizza for as low as 229 pesos only. They're open for franchise soon. So check them out on Facebook, Del Chizo Pizza. Visit the bigger, better Capita Sports Bar. Mabalakat, back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. They're open 24/7 at libre po. Entrance sa Capita Sports Bar in Mabalakat City. Maraming salamat po sa inyo at sa inyong suporta sa station. Thank you, thank you, thank you. Okay. As what we're talking about earlier, kung may mga greetings kayo at mga responses, let me know. Send them over. May mga hindi ako nabasa na mga messages kanina. I don't know why. Medyo na-late yung ibang mga ka-vibes natin, kaya hindi ko na nabasa. Natapos agad ang Facebook Live natin, ha? So, ihahabol ko na. Hello kay Ma'am Janet Magtoto Edra. Good morning kay Bernie John Bautista. Shoutout daw sa mga toda ng Barangay Sapang Bato. Ingat sa biyahe at magdala ng inuming tubig. God bless. Hello to Ma'am Reese Felicitas. Good morning. At sa lahat na mga nakikinig, I hope you all have a blessed day today. Sabi ni Bian Carlos, bakit ang bilis ipakulong si Bato? Nasan mga nagnakaw sa pera natin? Walang nakukulong. Bien, hindi ba naman nakukulong si Senator Bato? Sa protective custody siya ng Senado. Pangalawa, may nakulong naman na. Meron na, marami na nakulong. Yun na nga lang, yung mga tinatawag na big fish. Inihintay pa natin when. Ha? Sige. O mga ka-vibes, kung may mga greetings kayo, ano ba ginagawa ninyo? Punta na sa Facebook, facebook.com/GV991 and drop them now. Hello kay Foker Akesh. Yan ba talaga name mo, Foker? Good morning, ha? Hello daw sa kanilang masipag at poging transporter ng local government unit ng Arayat. OVM, is this the office of the vice mayor? Tama ba? Hello daw kay Ka Omar, Chief Pasky, at pa-play daw ng Your Universe by Rico Blanco. Thank you. Foker Akesh, good morning to you. Hello kay Mikhail, sabi niya, umaalsa na mga taong bayan. Mali-mali kasi NBI, sabi ni Mikhail. Hello to Tita Sol. Good morning. Belated Happy Mother's Day daw sa lahat. And you too, Tita Sol. Belated Happy Mother's Day din sa iyo. At sa aking kumare, ha? Pakisend ng aking regards. Oh, mga kabibes, it's time for our top 3 headlines today.
1: The morning roundup headlines.
0: CIDG, sinalangay ang iligal na pabrika ng toyo dito sa Pampanga. 30 milyong pisong halaga ng produkto at makinarya na sabat ng mga otoridad.
1: The morning roundup headlines.
0: Senator Bato de la Rosa nakipagbuno sa mga operatiba ng NBI sa loob mismo ng Senado.
1: The morning roundup.
0: At tatlong Duterte nag-walk out sa Kamara bago impeachment vote laban kay VP Sara.
1: The morning roundup headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating top 3 headlines ng araw ng Tuesday.
1: The morning roundup headlines.
0: Sinalangay ng mga operatiba ng CIDG ang isang pabrika ng toyo sa barangay Santa Lucia, San Fernando, Pampanga matapos madiskubring nagpapatakbo ito ng walang kaukulang permit mula sa FDA. Inatay ang aabot sa 30 milyong piso ang halaga ng mga nakumpiskang iligal na produkto at makinarya sa nasabing operasyon. Bit-bit ang isang search warrant. Pinasok ng CIDG Pampanga, RFU3 at lokal na kapulisan ang pasilidad kung saan tumambad ang mga storage tanks at steam boilers para sa paggawa ng toyo na may tatak na Mr. Cook. Ayon sa investigasyon, hindi rehistrado sa FDA ang mga produkto at wala ring rehistro sa DTI ang mismong planta. Nadakip sa naturang pagsalakay ang mga suspect na kinilalang sina Aldo o kinilalang si Aldo na siyang umano'y nagpapatakbo ng pasilidad. Dahil dito nagbabala naman ang mga otoridad na mapanganib sa kalusugan ng mga ganitong produkto dahil hindi ito dumaan sa pagsusuri ng pamahalaan. Kasalukuyan nang nasa kusodiya ng mga otoridad ang suspect habang inihahanda ang mga kaukulang kasong kriminal para sa paglabag sa FDA Act of 2009. Isa sa ilalim din umano sa forensic examination ang mga nakumpiskang kemikal upang matukoy ang tindi ng panganib na dulot nito sa mga mamimili.
1: The morning roundup headlines.
0: Nabulabog ang sesyon ng Senado kahapon araw ng Lunes matapos makipaghabulan at makipagbuno si Senator Ronald Bato de la Rosa sa mga operatiba ng National Bureau of Investigation o NBI. Nagugat ang tensyon ng tangkaing arestuhin ng mga otoridad ang senador sa loob mismo ng gusali kaugnay ng arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Dahil sa kumakalat na CCTV footage, makikitang tumatakbo ang senador sa mga hallway at fire exit habang hinahabol ng mga nakasibilyan na mga otoridad ng NBI. Sa gitna ng kaguluhan, nakipag-wrestling pa. Nakipag-wrestling pa sa mga operatiba itong si De La Rosa kung saan siya ay natisod pa at nagtamo ng pinsala sa kaliwang kamay. Marinkinon din ang senador ang Senate Sergeant at Arms sa pagpapahintulot sa NBI na makapasok sa premises. Samantala, kinumpirma ni dating Senador Sonny Trillanes na hawak na ng NBI ang kopya ng warrant laban kay De La Rosa para sa kasong Crimes Against Humanity. Ito ang unang pagkakataong nagpakita ang senador sa publiko simula noong November 11, 2025 sa kabila ng banta ng pagkakakulong. Iginiit ni De La Rosa na handa niyang harapin ang kaso at ipinapasadyos na lamang ang kanyang magiging kapalaran habang nagbabalik trabaho na simula ngayong araw.
1: The morning roundup headlines.
0: Pinalot ng tensyon ang Kamara kahapon araw ng Lunes matapos mag-walk out ang tatlong mamabatas mula sa pamilya Duterte bago pa man simula ng botohan para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay nito, hindi pa lumalampas ang 10 minuto nang mamataang lumabas na ng plenaryo sina Davao City Representative Paolo Pulong Duterte, Representative Omar Vincent Duterte at Representative Harold James Duterte. Kinumpirma ni Paolo Duterte na sinadya nilang lumabas ng sesyon o session hall bilang protesta sa kinaharap na proseso ng vice-presidente.
2: Bagamat lumabas, nagsumite naman ng manifestasyon si Paolo kay House Secretary General Sheloy Garafil upang formal na irehistro ang kanyang no vote laban sa Articles of Impeachment. Kasabay nito, lumutang ang alegasyon mula kay Sebastian Duterte na may inaalok umano na 200 milyong pisong halaga na proyekto sa bawat kongresista kapalit ng yes vote, bagay na hindi pa kinukumpirma ng liderato ng Kamara. Sa naging botohan kahapon ng tanghali ay bunsod ng unanimous vote ng House Justice Committee noong May 4 na nakakita ng probable cause laban sa pangalawang pangulo. Sa kabila ng pag-walkout, itinuloy pa rin ng Kamara ang proseso upang formal na maipadala ang mga dokumento sa Senado para sa nakatakdang impeachment trial ng Vice Presidente. Oras sa buwang Pilipinas, 7:57 ng umaga! Oh, sa mga magpapahabol dyan, alam nyo na gagawin ninyo. Send them over 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Pwede rin po kayong mag-message sa ating mismong Facebook page, ha? facebook.com/gv991. At maganda umaga sa 52,000 na mga nakikinig natin sa MixLR. Dami nyo na nakikinig ngayon sa, ano, ha? Sa MixLR, ha? Good morning naman ho sa inyo. Oo, thank you naman, ha. At pagparamdam nga kayo, merong comment section dyan. Tagasan ho ba kayo? Nang kimabati naman ho kayo, ha. So ayun na nga, itong pumalit na Senate President pro tempore na si Senator Loren Legarda, eh sinasabi ho niya that there will be a decisive leadership bilang bagong Senate President pro tempore. Ayan ang kanyang ipinangako, ano? Kasabay ng balasahan na naman ho kahapon. Let's see. Ano makikita ho nating pagbabago ba? Mas mapapabilis ba ang mga investigasyon? May mga ibang bubulat-latim bang mga issue? Itong liderato ng Cayetano Legarda dyan ho sa Senate. Okay, let's see. I didn't know what to say. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. May isisingit lang ako ng showbiz balita, ha? May mga spekulasyon na mukhang nagiging malabo na itong rumored wedding, no? Ibe Alonso at Vincent Ko, ang kanyang katipan, supposedly, ano? Dahil daw sa usapin ng prenup na pinuso ng isang lawyer. Ayun lang. Hindi ko na ho papahabain pa. Ayun lang ibibigay ko sa inyo. Mainit lang eh, no? Para lang maibang pinag-uusapan. Pero wala naman tayo, ma. Mababago ba sa Pilipinas pag pinag-uusapan kung ikakasal ba si Bea, ikaganda at ibuhay. Di ba? Hindi naman. Kaya pinahapyawan ko lang. Oras mo na sa buong Pilipinas, alas